ayikho into enzima njengokuhlukana kwabazali. Uthola ukuthi baya divorce or uthola ukuthi bayahlukana ubaba nomama sekukhona ingane. Kwenza ukuthi kube nzima ingane ithole seyiphakathi nendawo empini yokuhlukana kwabazali. Ingane ithole ingenamuva, ingenaphambili. Umama uma sethi ufuna ukuthola umuntu kwifuture, usefuna ukushada, indoda ithi angikwazi ukondla ingane engingayizali, angikwazi ukondla ingane ezalwa ngaphandle, mawukuthi siyashada mina nawe, lengane ayisale komalume kwayo. Uthola ukuthi umama usenkingeni ukuthi manje uyafisa ukushada, but akakwazi ukushiya ingane komalume ngoba naye wathi ekhulelwa, waxoshwa komalume ngoba either washonelwe uma or else umama wayixosha ingane emhlazane ikhulelwe. So manje akakwazi ukushiya ingane yakhe komalume ngoba uyazi ukuthi ingane yakhe izotshithwa kabuhlungu, ingane yakhe izokhula kabuhlungu engekho empilweni yayo. Ngiyakhumbula kuqala abazali bawuyibona abafukuzayo ukuze ingane iphile kamnandi, kodwa esikhathini samanje sibona abazali bephila kamnandi kodwa iy'ngane yifuza. Uthole ukuthi ubaba unengane omithisile kodwa azashade nomuntu oney'ngane ngaphandle, ancamene ukushiya ingane yakhe ayizalayo ayishiye kubo kama wakhe.

0: angahlali nengane emshadweni kodwa athathe ingane angayizali yena azohlala nazo emshadweni efika nalomama ingane yakhe iyasokola ngaphandle ingane yakhe iyahlubeka ingane idinga uthando lukababa kodwa ingane abazali bakhona bayaphila bobawu-2 ngenxa yokubahlukana bamuva on owesifazane ufuna ukushada nowesilisa uyashadelwa bobawu-2 labantu laba ingane ayikho esithombeni sabo ngenxa yokuthi nowesifazane uma esothola indoda ithi mina ngeke ngiyizondle ingane engayizali ngeke ngiyondle ingane engiyizala ngaphandle nalo wesilisa ubethi uyashada athi nowesifazane angikwazi mina ukuthi ngikhulise ingane iyinoma wayo owesilisa angena emshadweni nomuntu wesifazane oney'ngane or as nowesilisa angena emshadweni eney'ngane ayizala ngalo washade naye ikhona le ayizale ngaphandle kodwa ihlupheke khona nalo wesifazane uhleka mnandi emshadweni uzuzana nezinye iy'ngane ayithande kakhulu iy'ngane zakhe okudlula ngale ayizale ngaphandle komshado ngenxa yokuthi ingane seyibizile zokuhlukana kwabazali bayo sibadala manje sibancane uthando lwabazali asilazi ngoba abazali bancamela ukuprioritiza eyabo injabulo at an expense of our own lives siyithola singazi noma siyaphambili noma siyemuva uhambo lwethu lurotate around us fiki nale siya khona empumelelweni ngenxa yokuthi siyalidinga uthando lwabazali bobabili kodwa abazali abekho empilweni yethu baseyimpilweni zey'thandwa zabo ney'ngane abayizala emshadweni sisele siyahlukumezeka bekhona impilo inzima bekhona bephila
1: ulalele uKing Shampoonizer ngolwesithathu nangolwesihlanu iy'ntathakusa from 12 to 3 kwi No Trouble, No Stress Show.

Sekunjalo ke ngane zakwethu kuphinde kanjalo lapha emkhulu yebo nabaphetha lo mntana umuntu injalo nje lento ho yebo baba akuthi ke tangi ngiyabonga kozakwethu ngiboke kuwe we shampoonizer shampoonizer wayibamba lento mfethu sewuphumule kahle ke ayike akungeni ingane ke manje sigide nathi lento kuyele kuyele kuyele

singena kanjalo kohlelweni sekusile singena kanjalo kwengane zomuntu ohlelweni sekusile danki siyabonga ilungile lento yaqonda futhi nalento awubhekeme nje 20 minutes after 3 ingamashumi amabili imizuzu lishayile edlula lesithathu lihora ngivumele mlaleli ngivumele ngane kababa ke ngilivula uhlelo uma ngiluvula ake ngucele baba Jonas kangwangwa ubaba Jonas ngwangwa uzalivula lolo hlelo athini.

isamba naluhlelo umlaleli siyemuka naluhlelo umntaka baba kuyozwakala awubheke manje 25 minutes to 4 o'clock ngivumele umlaleli ngivumele umntaka baba ngivumele ngani kwethu ke ngilendlala uhlelo ngitshelizwe lumkanjani uhlelo wenhlalo

lo mlaleli nje kanjwayizelo ngena kaphepha ake ngikutshela ngikuhlobela ukuthi lumu kanjani lo hlelo sekusile nje ho uyazi ukuthi nimlaleli elumu kahluhlelo ngane muntu konke kahamba kahle angisoli lutho lapha ngabona kono kusolayo yini mntana umntaka mama ho uyabonake mlaleli zingoma ikona singangawe sezongena nezinye ilakanyana kube mnandi nandi ngendlela isimanga.

Bheka nje mlaleli, bheka nje ngani yakwethu kuzothi ngo 4 o'clock malibumbana nje ihora lesine, malithi nje mikithi elesine ihora. Lapho kuzobe sengunyaka sesangane kababa nguvusa. Kuyohlabo senivukile bese ngivula incingo ningene nivuse nabanye. Kuyohlabo senivuke kahle nonke seniphelele. Oh siyawuthandaza ke lapho mlaleli. Sibonga ukulala lokuvuka nokulibona usuku.

Bethemveni kancane ka 4 o'clock ngani yomuntu kothinje kancane emveni ka 4 o'clock ngiyobe sengena emgwaqeni ke lapho ngiqala zinqola zomlilo uthi khona kuyasetshenzwa na engibheke kuze mainland ukuze impolompolo kwa matruck uthi kukhona enemgwaqeni ngiqalaza namabhasi uthi khona naduma enemgwaqeni ngidlule lapho ngiyongena ema rank ngiyobheka o rank manager uthi bakhona izitendeni zabo bayasebenza bese ngivala ngoba ngiqalaze o driver nabasizi babo ngibheka ukuthi ngabe hamba kanjani emarenki kuyasetshenzwa makunjalo ngiyawujabula ngiyawuthokoza.

lo sekusile injalo lento ngane muntu kuthi emveni kwalokho ke nganeza kwethu ngehle njalo ngokholo khona zingoba lezi ezimnandile kakhulu nehle bahlosile sengibheke phansi

kufanele bathi ngithole izandla ekhanda ke manje mlaleli kufanele bathi ngithole izandla ekhanda manje mlaleli ngivela ngithuke nezwe ngavela ngangenwa ukuhlanya ke manje uyangizwe yini ngavela ngangenwa umdifo ngangenwa umdifo ubani lona.

yabona nje wena osilalela ngalesi sikhathi yabona nje kuwe wena osilalela ngalesi sikhathi kuzibongo loku kuzibongo loku ho webe bekume nje 8:24 sekelo mbini mizuzu ngaphambi kwa rolling lesine siyasondela kulona ihora lesine lasivusa khona abantu ho.

0: Mlalelo wami engimthandayo uyabona ngangeneka baba mlalelo wami ngimthanda ngendlela esimanga kulungile ke ake ngithathe ngibabongela abathe bavuka kini na nonke nithe navuka ake nginibonge
1: asibambeka kwakho umfazi ubalulekile ungumuntu ofm anga wena ngokusinelela siyabonga.

Uhlelo sekusile mkhulu seliguqile ngane zakwethu sekilithethe ngalibeka ethala yabonaka njengamanje sengilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonge ukuvuka beka indlebe

kuye ingane nomfundo katenza ngidlule lapho ngithi ayibo amene nakwena webongeka ngiyakangeka ubongeka naye ngithi amene nakuye ngidlule lapho ngizothi amene nakuyo nawe nokwanda nokwanda kwanda kwanda kwanda nje nakunokwanda ngithi amene nakuyena bese ngidlula ngithi nawe mlu pro Chubana ngendlule ngithi amen kumamgumede eqwabe umamgumede ungase indabeni umamgumede ngase indabeni amen kwena weqwabe Edlula ngane kwethu ngedlula ngale ka baba akenyothi amen kube fundise bonke ba layekhaya bonke befundise ba layekhaya basifukudla kwamphefumulo amen nakubo bese ngidlula ngithi amen nakuyibhodi lonke ibhodi lonke la layekhaya amen nakulo kodwa ngabashiya kanjani ozakwethu inkosi yami bonke ozakwethu ozakwethu esibambisana nabo kulomsakazo ngithi amen nakubo Chubane balaleli abakwanduleka group abakwanduleka group ngithi amen ukubona nabo oh yebo baba bese ngidlula lapho bese ngizothi hawu kubaba imeya yedolopha la eThawini ubaba imeya yedolopha la eMgungundlovu bakithi hey ubaba uzuma ubaba uThebola sithi amen nakuyena baba umeya Ndula bese ngivela ngiyongena komkhulu kaMpumuza ake ngiyongena komkhulu lapha komkhulu kaMpumuza kozondaba yahle hayo bakithi konondaba ngingena lepho kozondaba yahle kaMpumuza komkhulu ngaguqa ngedolo ngathi bayete amenina kini

Ake ngidedele inkundla nganoze kwethu ngisho kakhulu ngephimbo lami ngithi bengeve kumnandi sindawonye bengeve kumnandi sindawonye balaleli lokusukela ngo3 kweze kuba manje nje ingena ka 80s lo ndlala umuntu kaMloyi ngiphuma ngalomnyango engene ngawo nize nisele kahle nibo useni khombe ngophakathi niphephe ngishona seyingozini okuba seyibhedlelana semakhaya begula abaphole abasemanzini dudu okwehlangana ungehle ngephimbo lami ake ngisho kakhulu ngithi ngeyo liyunguma.

soke ileyo naleyo ndlu izohlangabezana nezimvula nezikhukhula kanye nemimoya ngoba lezi zinto zenzeka kubo bonke abantu akusike ukuthi bakwenzekile kuwena uthandazi noma wehlile kumoya noma uNkulunkulu uyakushaya uyakujezisa ngoba lezi zinto uma usemhlabeni nje ziyi

0: Ngibaba ukuthi ngaso sonke isikhathi bayakwazi ukuthi bangisupport. Ngiphinde ngibonge nakona wonke umuntu okhona emndenini because he support ngibona kona wonke umuntu.
1: All right, asize umlaleli uthini sabani?
2: Boni. Thando lokuthi sehamba intombazane uma izuzwe.
1: Yeah.
2: Hayi, shayile kakhulu. Lana ukuthi inkondlo zakhe zikhuluma amaqiniso kakhulu la gcina ngayo. Ikhuluma ngobaba babaya ababi kuza umhlolo nale ayothando ke athi uma wakho uzathola umzukulu ngijazi kubungangangabe ngithiphoso yazi kubungangami uma izuzu beseyethu ngithathileke kulungu
1: usuqomile la
2: ye nami ngiqome njengohandile ngithi ha hayi cha ke siyamkhuthaza ukuthi asiqhubekele phambili kule ndawo ke la eFrance kuthiwa iMayizuzu uyayazi
1: iMayizuzu hayi uthi akayazi mfethu
2: awuyazi ngeseyithi kanjwe ngawe phela mithawu kanti nawo uMayizuzu nanakhona indawo kuthiwa iKwaMayizuzu hambe kahleke mantombazane sibonge kakhulu
1: abonga kakhulu ngenkani
2: Tombazana.
1: Shafufana. All right. Mazuzu, thank you my love. Siyabonga. Kono uhalela ngizivalela ngenye. Uyahalela. Noma sekuphele zonke.
0: Ah, akunankinga ngivale.
1: Hayi, akasivalele, sivalele. Hayi, mina sivalele.
0: Dear bambo lwami, ngale nkondlo ngifuna ukugulula konke okusesifubeni ngami. Ngifuna ukuvula igumbi lami lemfihlo ngoba mina ngaso sonke isikhathi mangihleli nawe mina esamisifuba sivaleki dear bambo lwami ngicela ungenze ngibe ngowakho kanti wena Themba lami ubuhleli kuphi yonke leminyaka kunini ngizamazama ngifuna umaqondana ngingamtholi yazi kube kuyangami ngabe wena owabisithandwa sami sokuqala ngoba mina zonke lezi inhlungu enginazo ngothando ngabazikho dear bambo lwami ngicela ube ngowami uMayizuzu kaDedi imbongene Themba.
1: Thank you Mayizuzu kaDedi ngiyathanda le kuthi uMayizuzu kaDedi ube nosuku lohle mntana.
0: Yebo ngiyabonga ngale nosuku lohle.
1: Good luck efundweni zakho.
0: Ngiyabonga.

ngathi ke usho kanjalo ke ingomakazi Java ingoma ethi ke amafu kanti ke ulisithathu siluke nje sibabazile kuthwalana ke waphela ke ngezinye ke kuphela ngenyembezi umcimbi ke wokukhonga kwesifazane waselibovu ngase Pine Town ngemva kokuba ke seliyoshona nje ilanga sekuhambe abakhongi nezihlobo kugasele amadoda amahlanu ehlomile eyingovolo ezofuna imali ngodli kwagcina ke kuphuma isidumbu kuthiwa kulesigameko vele ukuthi kugcine kudutshulwa ke ulokuzana ke umfo wabo ka untombazane ebikade izocelwa kuthiwa ke lana ke kwenzekeni ke lana kulesi sigameko kuthiwa ke bekade nje kunomcimbi omkhulu ukuzokhongwa kwakhona la kulomuzi lona ke kuthiwa nebala ke bafikile abakhongi kwakuhle kwadela kwabuswa kwanje ya kuthemva kalokho kilanga seliyoshona kwaseke sebehamba ke ihlobo secela indlela ngoba bebephuthuma ke ukuphinda emva lapho ke behlala khona kuthiwa nje maphakathi nendlela bathole ucingo olubabizayo ukuthi ke sebeyabazisa ukuthi ke ngemva nje ukuthi behambile ihlobo zakhona labe kuzokhongwa khona kugasele izinsizo ezinhlanu ebezingagayelwe mphako zizofuna ke ngodli imali eshiwe ngabakhongi kuthiwa labafana ke bangene ngaphakathi endlini yasekhaya bangabuza lutho nje cace ukuthi futhi bazofuna imali kukhona ke abayithathile kodwa enye abakwazanga ukuyithatha kuthiwa ke kuthe uma ke umufi bakhuza ukuthi ke mababeke phansi ikhali kuxoxwe okanye ke noma yini abayenzayo bayenze ngokuthula bamaneke nje bacasuka bambamba bamkhinya kuthiwa ke sebehambile bemkhinyile kwabo kwakhona ke oyedwa omane wadubula iy'nhlamvu ezimbili esiphundu iy'nhlamvu ke zombili ke zaphumela ngaphambili esiphongweni kuthiwa noma ke isimo sakhe besibucayi ngaleyo ndlela uthe kodwa ke baphuthumile baphindela emva bamfica ke sawadla anhlamvana umufi uthe ke uthule ezandleni zodokotela esibhedlela. Ayi, siluke sibabazile.

Sicela kakhulu kubazali. Siyazi ukuthi abazali bey'ngane lezi ey'ncane khona iy'ngane ey'thanda ukuyothenga lezi nto lezi eziyithengayo lapha ney'tolo, uthi ingane ngicela ishumi iyothenga isitolo lesi ezothenga kusona. Siyacela bafowethu, ngiyacela ngcono ingane uqhamuke nayo into osuyithengile. Uma kabe ukuthi leyo nto ingane iyayithanda ithenga edolobheni ibuye nayo, ngoba iy'ngane zethu zisenkingeni manje. Yabo, since kukhona le mpilo ekhona nabo balona ngey'ngane zethu-ke manje bazoshaya zona iy'ngane. Uzonikeza izingane ithi mina ngiya lapha iy'tolo lezi okukhumbula kuzona iy'tolo ezijwayele ukuthi zidayise abantu balayi South Africa, noma nabo mhlawumbe be-order ba-order kwenye indawo, sisho ukuthi kunjalo. Kodwa-ke isikhathi esiningi umotheli container uthele container yabantu bokufika seduze kwala uhlala ngakhona. Siyanxusa bafethu ngeke kubi iy'ngane zethu zizolimala, ziyalimala ngampela manje ngesikhathi sokuthi njengoba kuwukuthi kuliwa nabo nabo bathi ukuthi sibadiscipline laba bazodayisela iy'ngane izinto ezinobuthi ezizobalimaza. So iy'ngane nje uma ngabe ithi yothenga container vimba. Okubuhlungu ukuthi phela kwesinye isikhathi ingane usukuyinikeza imali uthi ayothenga esikoleni, kanti nangakhona nasesikoleni mhlawumbe ikhonteyina eseduze ikhona lapho la ijwayele khona, kale uyithengele kungcono la ungayithengela khona isitolo esi-right, leyo nto owazi ukuthi uyayithanda ihlala ekhaya leyo nto bese uyayinikeza kunokuthi uyinikeze imali uthi hambe othenga. Ngani ngifuna ukuyothenga ukuthi hayi kulesi khathi kubi. Uyobona iy'ngane ezilokhu ezinokugula okungakwazi ukuthi kuguliswa yini. Abahleli ngoba behleli bada.

ufide kuthiwa imoto. Imoto inamagqumuza ngaphakathi amaningi. Uthiwa imoto udayise ekhonteni esitolo. So nje bengekho right bazalwane, ngisazama ukumtreat-a yona le ndaba le yeyilonda ngoba akadli, zisemathunjini nasemlomeni zigcwele. Izolo bengimisele esikoleni. Umama washo athi akangabuyi ngoba akekho right, uthambile futhi nje bengadli nje uzophelela amandla esikoleni, ngcono ume nami. So-ke nje ilo sido kuthiwa imoto udayisa lapha ekhonteni. Angifuni nanokuthi ngize ngiye khona-ke esikoleni ngoba angiwazi noma expire-ile noma usido right noma yini nento ekuthiwa imoto. Kodwa ngicela ukuthi iy'ngane niy'tshele ukuze singagileki sonke, sithi nje kuthiwa

Mr. Dreammaker, ay Judibal Jones sa sumkod over 7.6 FM, 18 minutes to 3, shumene siya kalumbili, sa ili kapamutsuk mabani horeli sa ito, yang shunche ili mabani, say I know, nice, kababag, ay, kabag piyo sa ili ko sa iwash lisho kwa kusajia lo kulungi le pele kuta begu njali kalid lesel shincha manju seli 17 to 3 msazum kuhu lovara 7.6 FM mkono figa mbato

0: Spray. Amen. Spray. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Selcome ngayi hora lesithathu nomnqamnqamba emsazweni wakho umgungundlovu FM noSiphesihle wakhoza sawubona mlaleli. Yilokho iqine njalo imikhankaso nemibhikisho enokuthula yokuxosha abangene ngokungekho emthethweni kuleli. Kanti kuboshwe abasolo bayishumi nanye kutholakala isinda sokukhiqizwa kwezidakamizwa e-North West. Lezi kanye nezinye umlaleli zozithola melibumbana ihora lesine khona la emsazweni wakho umgungundlovu FM.
3: Kodwa mfenga kasho ukuthumela mangabe ngoba ngithi mina kodwa wosiphe tenge ngiduzinto eluma kangaka ngithi awuyisho uhlule ukuthi amen. Ngempela ngempela ngempela esontweni ngaya noma kuwukuthi wenze njani siphe
2: ngiyamthiya esontweni ukuthi nginezikhathi.
4: Yeah.
3: Yaguzwa amenwa
2: ukuthi zokuya.
3: Ngiyawuzwa lokho uamen wakho unokusikaza.
5: Amen.
3: Ngoba noma moyikholwa. Ulikholwa ngempela.
4: Yeah.
3: Imsebenzi ibonakala.
4: Yes.
3: Uthi mothi amen uthi amen.
4: Yeah.
3: Lati bosi.
4: Hayi
2: mthiya. Sobuya sibone le mthiya uma sekuvuma.
3: Kodwa uyikholwa ngempela. Uyikholwa ngempela.
2: In between
3: imsebenzi yabonakala kodwa.
2: Hayi yabonakala, hayi anga lapho kuyabonakala ngoba ufakazi.
4: Yes. Uyambona nje mthiya.
3: Ukharisma, ukharisma.
4: Ungadalile
3: nje manje. Hayi nomfethu bengifuna nokubuza nje usuku lakho libe njani mfethu?
2: Na akufani mthiya ngikhali ngalutho mfethu, ukukhala kwahlula imbuzi kona kufani.
3: Yeah.
2: Siyancenga.
3: Ithi mayona. That's me.
4: Hey, good to see.
3: I'm a fit, I know. Anyway, siyabonga kakhulu mfowethu. Siyayizwa indaba yembikisho ukuthi ke likhubekile. And siyayiza nendaba ka petrol ukuthi iyahlongoza futhi ukuthi cha ingasi inyoke futhi no diesel.
2: Yeah, kona ke kuningi okwenzeka kodwa ke asazi. Sobona nje ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kwenzeka kanjani mhlambe ezinye zezinto lezo ke abazosibamba ngazo uma sesibhekile uma nje
3: wasibhekile
2: ukuthi mhlambe azokumisa sesondele kuthi wayehla ngo 5 rand wehle ngayonke
3: lo
2: bese nathi ke sithi ke sekusetshenziwe ekhaya
3: sekusetshenziwe kanti akuyagangwa
2: ngakangwe angazi mthiya kodwa
3: kuzokuzwa so enye izinto ke engafuna ukudlula kuyona siphe ngijabule ngafi Sundowns idliwe izolo.

phezukwayo le ngoma ke phezukwayo ngoma angisho nje ukuthi angikholwa ukuthi ngiyakholwa ukuthi ngiyenze ishow ya worth listening to ngo 11 minutes before 9 o'clock ngibonga ithuba bafethu ukuthi ngihlale nani kube mnani kakhulu buka nje uLombo uthi uLombo ke yena ke isitori sakhe sithi wathengelwa ucroquet ngiyugqoka ngokhisimusi kuphela ungawugqoka ngokhisimusi abawu 2 kwathi base beyangishiya uthi ngathi ngoshaya ibupasi ngathi ngiyabagqoka basangenhlobo uthi ngaze ngagqoka ama slippers kamama angidinwanga kanje uthi hey madodhe yabona uma ucabanga leyo mnyaka hayi kunzima kakhulu sisuka kude sisuka kude bafethu but ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi lezo khadi zafika zafikele ukuthi zishape sibili abantu abayibona njengamhlanje ngoba namhlanje siyakwazi ukuappreciate siyakwazi futhi ukuthi silinde singenakho ngaleso sikhathi ngoba umuntu omunye ubulawa yikona ukuthi yonke into ayifunayo uyithola ngalesikhathi asifuna ngayo then egcine ebona ukuthi ke la emhlabeni nje konke kuhamba kanjalo bese unhlaya izimo seyishintsha ngoba izimo ziyashintsha phela emhlabeni izimo ayihlale ifana bese ngafuna ukwamukela ukuthi sekuyesinye isikhathi lesi bese ke eba nenkinga athola ukuthi nengqondo yakhe siyabaleka siyasuka siyohlala emgaqweni noma usedli kudla okungadliwa usedli izinto ezingadliwa ngoba manje akafuni ukudeala nesituation ephambi kwakhe ngoba yena wazi ukuthi yonke into nje yonke into ayifunayo uyayithola ngaleso sikhathi kanti ke thina ebesifunda ukulinda ukutshelwe nje ukulalelake kusayi 10 yabani eyakho awana nokuthi uyofika nini lapho uyabheka no 6 ekhaya kusenzelwa lokuqala omdala hey kufika nini number 6 number 6 wena mina ke bathike silona sikho namhlanje ngenxa yazo lezo zime njalo zishapile zasenza sa strong zasenza sasebenza kanzima mina nje umkhulu wami ongifundisa into eyodwa ukuthi lalelaka ifa lakho alikho kubantu ifa lakho nali izandla zakho lezi zona ke zokwakhe ifa lakho uma ngabe ufuna kuba leva and I learned ukuthi ke ngisebenze ngaleso sikhathi ukuthi nje ngisebenze yonke into enginayo angikholelwa kuma handouts angikholelwa kuma free meal yonke into ngikhole ukuthi fanele ngisebenze ukuze ngi-enjoy ngendlela kuyona nanginosibongile yani ele ekhaya le phesheya kwenxema nayo khona futhi ubesilalele thank you very much nonke nje ebenikhona la kumgungundlovu no 7.6 FM from 7 till 6 o'clock abanye bahlala nomgungundlovu ke 24/7 abanye bawulalela from time to time ngezime ithile kodwa ukuthi ubukhona nje lokho nje kukodwa saka appreciate we mam fetsem wangifonela mam fetsem iyangazi mam fetsem noma una minute noma uthenge airtime eningi hey kodwa hayi bandla unesineke nje unesineke akakhali nge airtime thank you very much check out through the fire

ngiyahamba ke manje yabo. Eh utheshwe ngifundisa wethi after school ilo ubona khona impilo. Not basically after school ngo 2, but wethi after school ilo uzoqala khona impilo. So ngishathe uqedwe na 20, ngishathe uqedwe na 25, 30, but after school ilo uqala khona ukubona ke impilo. Lese kuqala khona sekuthiwa uthi lapha noma udlula, udlula inkane lapha nazidlala ibhola. Uzibone zima zithi ayicela ihlulise lapha umuntu omdala. Mothe azibheka lapha ngehight yabona uthi ay zinde lezi zinto lezi ngangamqobo yabo. But ke ngesimo osuku sokusona ke lapha na ne level lapha nenhlonipho baze basho uthi ay no ayahlulisene umuntu omdala guys, ahlulisene umuntu omdala yabo. Na ukuzizwe ke nje uthi usudlula lapho yabo, na uzizwe ukuthi ha eish shothi umuntu sekhulile yabo, shothi umuntu sekhulile use right yabo. Kanti nje indlela nabo abahlonipha ngayo nendlela umuntu afundiswe ngayo lapha na kubo ukuthi nje umuntu omdala lapha na umuntu omdala uyahlonishwa, uyahlonishwa umuntu omdala yabo. So njengoba ngisho ke nje ukuthi namhlanje ngicela si celebrate abantu abakwazile ukuthi baziphathe kahle until baze bagogode. Baze bagogode laphana iziqu zabo sesizoqala sibe nodokotela lathi lokushini yabo. So qala ube nommeli nje yabo, ummeli wale roundini ukunje mebe kudidisa yabo, usheshe umdonsela eroundini ungazi uyokhokha yabo. Uthi uqamba ukhokha yonke into usuyayi-understand, yonke into isiyi-right yabo, yonke into nje ibe-right. Angeke ngilandele laphana uMichael Botton laphana uzothi nje lean on me.

but ke manje nami ngikhona la ngisembali ke mina shuthi somkhaya ngala somkhaya ngale asike sibone ukuthi iphana lapha ingoma esizoyithola kuqala ingoma lapha esiyitholayo sizothola lapha ingoma lapha na request lapha na ulumbo lapha na pantile etafuleni ethi nje he is by uBrandy.

0: 2 weeks sazo Sunday ababili kuleli lesibili isonto kwakuthathwa ngithini izenzo lokwathiwe iyathathwa lapho onke umuntu kwathiwa sigezelwe ngomswana kulelo viki ngihamba ama interviews ayi-4 sengihlala unyaka wonke ngingasebenzi
1: hayi shani zandla somthathapho nje eneke ichaze kahle mkhulu wena ufike la futhi yayumahala lempande wathi ubaba wonke umuntu ufuna ayithole lempande akekho umuntu afuna ngayithola usuhlala isikhathi eside usebenzi wafika wathatha lempande kwakuthiwa sisebenzisa kanye hayi kaningi wafike wathatha lempande waya kuma interview awu-4 ubu apply enini bekwenzeke njani
0: ngang apply last year kuyona yonke lemsebenzi ngase ngibizwa emva kokusebenzisa umthwathi wasusebenzisa sifake umswana ngasebenzisa wona eyodwa lama interviews ngikutholile umsebenzi while ngisalindile kulawa amathathu
2: unyaka odlule ngo April ngangenelwa abafana abawu-2 bengiphathela isibhamu nomess ngakwazi ukubabona wahamba kunyaka wonke iqala lingathethwa uthe ngo-March mhla 16 laqala iqala lathethwa ngomsomlo masifika kwathi hayi iqala liyabalahla olesibili kwathi asibuye olesibili sebezothola isigwebo sabo ke engikujabulela obakhethwa ngafika ngindaba ezitha ngamtshela ukuthi baba ngifuna bagwetshwe wangibuza ukuthi sibanike iminyaka emingaki
1: Imaki usho ukuthi mawungena lapha kumprofeti umprofeti ufuna ukwazi kuwena ukuthi wena kuqala ubagweba isikhathi esingakanani
2: wathi hayi angisho iminyaka ngathi ngifuna u-15 hayi bawutholile u-15 umuntu eyedwa
1: njengoba ushilo wathola lo 15 years
2: yebo mama
1: shaya izandla kakhulu budget
3: insebenzo kwababa hayi ngiyabonga kakhulu anginawo amandla
1: yipi le insebenzo le
3: insebenzo yakhe lebovu nentaba dilika imithe ekhaya ishisi nyawo lana ngichele hey ngifuna ukushaya inyoni hey ubaba ngiyambona
1: thakathwa la igcekeni uyangizwani
3: ngathi umfana uyangibiyeka ngabonga ngathi angiyabonga mfana wami kanti ufake ilwane umfana ngensebenzo kwababa ngachela ngabashaya ngababhuquza ngensebenzo kababa ngithi ngiyabonga ubaba wami bamprofiti babo bagejage
4: unento ebekathi ngihlupha laphana ekhaya emzini wami laphana lengo le nto igijima zonke izindlu lezi le nto ningazi ukuthi yini le nto cuba manje iyesindeka lapha ekhaya ney'ngane nje noma azilali kahle bo ngiloko ngichela kona ngentelezi ngithatha-ke lapha-ke ezangomeni lapha intelezi ngizama ukuchela hayi kwaphela cha le nto ayihambi yala ngase ngiza la kubaba umprofethi ngiyi-17
1: uyaqala ngomhla ka-17 ukuza kumprofethi emveni kwalesi silwane esibhize esimdikadikayo lapho ekhaya sekuyisikhathi esidu suspende iy'mali ezangomeni
4: yebo ngihambe kakhulu impela ezangomeni ngizama uma ngithola usizo cha ngathola usizo ngaze ngeza kubaba-ke ngeyi-17 ngiqala nokuza futhi la hayi ngifike ngingene kwi-1-on-1 lapha kubaba umprofethi wayesethi hayi uma usophuma la uzothenge insebenzo unto abadilika ne-anointing oil ne-powder le-pink ngempela ngiye ngenza kanjalo nje ngasengibuyela ekhaya ngithi uma ngifika ekhaya kulelo sondo lelo nje ngichela nje laphela isondo leyo ngichela lento yasinqamuka manje letho yathi nqamuka ithi uma isithi yabuya okwesibili hhayi yavele yafa yafa lakhinqaphasi ikati elikhulu impela ikati
1: manje le nkunzi malanga yekati ibingenaphi ibingena ngaphakathi ubuyizwa kosilingi ubuyizwa erufini ubuyizwa egcekeni
4: gcekeni nje lapha nje ikhala ngazothi ngani impela uma ngabe ikhala ngibe phezu okwezinto uma ngiyaphuma ngiyabheka laphandle angiboni lutho ngabona impela ukuthi uthi akuthi yinto nje ethunyelwe ubaba ngiyalibonga kakhulu igcoko lomprofethi umageshageshe ngoba selokhu nje ngize la le nto zayiphinde nje futhi lokhuzane angisezwa lutho ene yona yafa ngase ngithathe ngayishisa ngayishisa yaba insizi
1: shaya izandla kakhulu
5: ma ngifika la akuphelanga sikhathi esingakanani ngaya emfuleni abuye emfuleni
6: Right, this is Prophet Magejageje. Abantu labo izola beyifakazela ngogcobo lababa umprofethi Magejageje ukuthi since befikile baba umprofethi Magejageje uyisiza kanjani izimpilo zabo. Isikhathi sethu kuma sesimi kanjena ke namhlanje.

umsazwa khumkhulu lapha nomkhulu ndlovona 7.6 FM. Senzela shaya kuleli hora kade ngilindile lapha na u half past 11. Safuna ukuzwa lapha na lo mkenenezo lo odansisa ubhoso. Yona ke ndathi ngisafuna ukuyizwa ngempela nje hayi onje manje. Kodwa ke asike siqale la cause angithandi ukuba nekwelite. Kunengoma lapha na eke ya requestwa lapha na kuthiwa Quiet Storm. Sengiqala sengaqala ngigcina sengiyitholile. Mina ukuthi ngigejile useyosho ukuthi hayi ngeke mshana hayi ngathi ugejile manje akukona kodwa selokuhlelo ke lapha naloqalile bengingakageji sike sibone mengenza kanjani.

Ngiyakhumbula kalaphana etsinje big day uthulaphana uDJ Mntomhle. Okay, usimqala ngiconfess kade ngasho mina ukuthi ngakhahlelwa yasho sifubeni kusami. Into nje uma kwangitshela mina ngibhahlaza emoyeni ithi into lana uthi nje ngabe ngena ngayo ke lena emshadweni lomkenenezo kaDon Laka i-big day mase sengishadelwa laphana sesihlehla siyaphambili laphana nesinqandamethe samadoda awe ma thengiswa lapho ke ngase sengithola isimemo ke nomsa ukuthi imina ke laphana oyobe etolomisa laphana as usalt and pepper ngabe ngiyisitolomisa esikhulu yaya futhi ngathi ungangibala nalapha emalobolweni hambe ngiyokunegotiatela sibone laphana ukuthi siphuma nani laphana mase sesiyoshadise laphana ulokhunjana uDJ Mntomhle sike sibone ukuthi senze njani na asike sidonseke laphana ke manje sesidonse yena laphana uJimmy Smith laphana ethi nje Midnight Special.

Okay, all right. Yeah, ke ngibambe nje kanje. Sibe siqhubeke naye ingoma yethu sibusiseke ekseni. Yabona ke into zami mhlambe yazo ngalapha ngakwena sihamba zibe nobukhiqikhiqi. Yazihamba zihiqize kodwa ke ngizozamthi ngilungise ke ngaphi into zami bese ziyaqonda. Ngiyabona kunomlaleli lapho uthumela WhatsApp masinyane nje ngizosondela kuye ngizwe ukuthi ke yena uthini.

Ya balaleli bomsazi umkhulu FM ngoba ngeke ngashashike uNkulunkulu uthando lakhe lingalinganiswe nalutho. Uvuka nje namhlanje uphila kubonke lokho kuNkulunkulu. Uvuka nje namhlanje udumisa kanye nomsazi umkhulu FM kubonke lokho kuNkulunkulu. Uthando lwakhe singelilinganiswe nalutho olukhona emhlabeni. Uthando lukaNkulunkulu lusanele sonke. Ya sothola ke incwadi eyingcwele sicaphuna ke embhalweni ongcwele kaNkulunkulu socaphuna nje lapha embhalweni abaseCorinthe bokuqala isahluko eseshumi nantathu soqala nje sifunde lapha yana from verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhenxezayo nensimbi encinxithayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke nginakho noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho. Uthando liyabekezela. Uthando lomnene. Uthando lunamhawu. Uthando aluzigabisi. Aluzikhukhumezi. Aluziphathi ngokungafanele. Aluzifuneli okwalo. Alucunuki. Alunamagqubu. Aluthokozi ngokungalungile kepha lithokozela iqiniso. Lubekezelela izinto zonke, likholwa izinto zonke, lithemba izinto zonke, likhuthazela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nakuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka. Nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka. Nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. Ukuba sazi ingxenye siprofetha ingxenye. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana ngakhulumiswa kumntwana. Ngaqondiswa kumntwana, ngazindlisa okumntwana. Kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Ngokuba manje sibona ebusweni kalufifi kepha lapho subukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Incwadi le yabaseCorinthe abaseCorinthe bokuqala isahluko seshumi nantathu. UNkulunkulu uphakamisa uthando. Uthi noma nginokuprofetha ngiqonde izimfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke. Ngokuba ngingagudluza izintaba. Yazi khona ukukholwa okuwenze izinto ungazenzeli wena kodwa kungamandla kaNkulunkulu phakathi kwakho bese uqala ukuziphakamisa bese uqala ukuzikhukhumeza. Uthi ke wena unguNkulunkulu noma uziphakamise kulokho uNkulunkulu asuke kuphe kona ubone ngazo konke lokho kwenzayo kwenziwa ngamandla akho kanti kungamandla kaNkulunkulu. Kodwa lokho kwenzeka ngokukholwa nangothando lokumthanda uNkulunkulu. Uthi ke ukukholwa kwakho noma ungakholwa uze wabele abampofu konke onakho noma unganikela ngomzimba wakho kube impela uze ushiswe. Kepha uma ngabe ungenalo uthando konke lokho kuyize ongase ukwenza uthi ukwenza egameni likaNkulunkulu kodwa uthando lokumkhonza uNkulunkulu belungekho phakathi kwakho. Okwenzayo kwenza ngenxa yokufisa ukubukwa ngabantu abaphilayo emhlabeni okwenzela uNkulunkulu. Ukhumbule ukuthi uthe uNkulunkulu lapha encwadini engcwele uthando luyabekezela, uthando lumnene, uthanda lunamhawu. Bangakanani abantu othi uma ubheka izinto zabo, uma ubheka iy'mpahla zabo bese kuvuka umhawu phakathi kwakho.
kungakanani ukuzigabisa njengoba ngeke ngasho ilangathi yokwenza imisebenzi yamandla egameni likaNkulunkulu bese uyazigabisa wena uzikhukhumeze ngalokho kanti ke uthando likaNkulunkulu aluzi ugabisa aluzi khukhumeze uthando likaNkulunkulu aluzi phathi ngokungafanele aluzifuneli okwalo alucunuki alunamaqhubu siyabantu emhlabeni sifike sivume ngemlomo yethu naphambi kwemandla sithi impela simkhethile uNkulunkulu impela sesingamakholwa kodwa ikhambeni kwesikhathi kuyavuka lokho ngoba siphila enyameni kuyavuka ukucanuka kuyavuka amagqubu iyavuka inzondo izinto ke lezo uNkulunkulu angazithokozeli kumuntu uzibiza ngokuthi ke uyisebenzi sakhe noma ulikholo uthando likaNkulunkulu alithokozi ngokungalungile kepha luthokozela iqiniso lubekezelela izinto zonke likholwa izinto zonke lithemba izinto zonke likhuthazela izinto zonke uthi ke umbhalo wengcwele noma singakhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha uma ngabe singenalo uthando sifana nensimbi ekhenxezayo noma nensimbi encinxezayo ngoba uthando lusukelungekho insimbi ike ikhale ibiza abantu ukuthi behambe beyosebenza nasesikoleni ingane imali sesikoleni ikhale insimbi ngesikhathi se-recess noma ngesikhathi se-break ziphume zihambe ze-breakini ukhumbule ukuthi ke yona ngalesikhathi incenxeza noma ngalesikhathi ikhala yona ingene eklasini kodwa ikhala nje ngaphandle kweklasi yazisa abangapha abakhona lapho kuleyo ndawo ukuthi isikhathi sokwenza okuthile nasemabandleni kunamabandla lakhala khona insimbi mase kushaya isikhathi esithile sokuthi kuyokhulekwa kodwa yona ingene ngaphakathi ethempelini kuba iyokhuleka isala ngaphandle okunguthi ke konke esikwenzayo uma ngabe uthando singenalo uma ngabe uNkulunkulu esimkhonzayo singenaye sifaniswa nawe leyo nsimbi leyo encinxezayo eyazisa nje abantu isikhathi kwesikhathi esithile sokuthandaza kodwa yona ibe isele ngaphandle ingezungena ngaphakathi umbhalo lo esiwucaphunake lapha encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluke seshumi nantathu soqhubeka njalo ke nje sihlobo zokumkhonza uNkulunkulu sidumise sithole izwi likaNkulunkulu oyokwenza ukuthi ke ungithumele lapha ku 0623151986 usuku lukhulu namhlanje usuku lomama usuku longolosini usuku lokuginqa imithwalo sodumisa nje nawe sokucaphuna ke lapha encwadini engcwele lokho uNkulunkulu athanda siphe khona namhlanje kuseni njengoba ke nawe emlaleli lapho ngasekhaya uzongithumelela izwi elivuke phakathi kwakho ngokusaba namhlanje uthumele lapha kuyo liyano bolo ka WhatsApp 0623151986 yoba intokozo ke ngakimi sidumisa kanye nayo namhlanje ekuseni ake sithi ukuthola lo mhlabeleli kafishane

sibe kunye na indodana kaNkulunkulu enguJesu Kristu. Ngangachaza ke ngelinye iviki ukuthi ke isinagogo indawo lapho ekukhonzelwa khona, indawo ezinjengamaholo, indawo zokukhonzela izindlu zamasonto. Isho kanjalo lapha kuverse 15 ithi wafundisa emasinagogeni abo edunyiswa yibo bonke. Wafika naseNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni ngosuku lwesabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Unkulunkulu abusise ukufunda kwezilakhe manje naphathi. Amen. Nabona isikhathi sami ke njengamanje imzuzu isimine esele ngaphambi kusheke elokuqala ihora. Thumela ke ivesi nesahluko elivuka phakathi kwakho ekuseni ke banamhla. Siyabakhulu besicaphuna nje laphaya encwadini kaLuka. Ngikhumbula nje inkosi uJesu Kristu indlela eyalingwa ngayo. Ukuthi ke mangathiwa kulingwa thina esikhathini esikusona njengamanje, singakwazi ukuthi ke sikumele ukukholwa kwethu, ukholo lwethu oluphakathi kithi singalimela yini ukuthi ke uSathane angazizuzi, uSathane angasisebenzisi. 0623151986 ivesi elivuka kuwe. Ngiyabona ke la uyabhala ke uMama uSikhosane uthi ke amen ngani yakwethu, uthi ke nali ivesi amahubo 23 verse 4, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi, ngoba wena unami intonga yakho nodondolo lwakho ziyangithokozisa. Athi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku. Wasithi ke awukodwa asigcini leso sithembiso. Uthi ke asigcini leso sithembiso, singacunuka nje siyasishiya endlini kaJehova. Eyi kunjalo eMama uSikhosane, kunjalo ngampela. Ukulingwa asibe sisabheka nalapho silingwe khona, sisebenzisa kakhulu ukucunuka phambili. Uyaqhubeka ke lapha ayuthi ngiyalithanda izwi lothando, ukuthi noma ungakwenza konke kodwa mawungenalo uthando awuyinto yalutho, ufana njengensimbi encencethayo nethusi elikhencezayo. Ukube sonke sinothando lweqiniso ngabe akunjena ezweni. Siyabonga kakhulu ke Mama uSikhosane. Na ungenza kanjalo ke njengoba Mama uSikhosane ethumelile kusele nje imizuzu emibili ngaphambi kushayela ukuqala ihora. Hleli nahleli nokholeni kwamadlala, sishukanjalo sithi #isivuselela ithemba.

0: FM。
1: Samba kanjalo ke ingoma tesiphe uvela inhlengetho ayishamnandi kakhulu njalo lethawu emanxebeni kaSomandli lapho sithola khona insindisi lapho sithola khona ukuphila isikhathi sami ke imzuzu mithathu lishayelele ukuqala ihora ngakho hlazo thema sithi ke kwara phaswani sobe silibeka phansi ke uhlelo la sithi ke khona hashtag sivuselela ithemba njengamanje ke ungabe ke uthumela ke lapha ku WhatsApp wenze nje umama uSikhosana enzile lapha ku 0623151986 ake sidonse ngoba mina ndakhulula isephiwa ke uveliswa meshaya kanje no ake sibambe le ngoba le ngazuthi ifakwe lapha khona le ifakwe khona le ake sibheke nje enye yakuveliswa sibuso sobusanga ekuseni noma sivele sidonse leyana kanti lo ndwesiphenxe imali methi ke njengendluzela ake simdonse shoka njalo lo ndwesiphenxe imali

Ngosebakhulukeke mamusikhosana, umamusikhosana ufakaza kule ncwadi ade ngiyifunda yabaseKorinte, abaseKorinte bokuqala, ivesi leshumi nantathu. Ufakaza kuyona laphaya, lakwalingwa khona inkosi enguJesu Kristu. Uthe awu ngane yakwethu eyokulinga, uthi ke ukulingwe ngisho kuthiwa usendlini, ulinge nawumuntu omethembile, uthi ke awukodwa. Umesethi uJesu ungaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho uthi hey uyabhonga uSathane uyehla uyenyuka njengebhubesi lifuna elizomgwinya. Uthi uma lithola nje intuba nje before uphume ngiphume ucela ingoma kaMalibongwe. Hey ngizobona wemama uSikhosana kodwa ngiyakuthembisa ukuthi nakanjani uzoyithola uma kuthi ke uyobusabhekile uma kushaya u3 usabhekile nakanjani uzoyithola. Mama uSikhosana uzicelela ke le ngoma kaMalibongwe egcwabe. Ngizokubhekela ke mama uSikhosana. Sabakhulu sahle nawe nangalesikhathi 2 minutes 2 quarter past 1.

Yeah, alright, sabakhuluka ingoma yethu ekade inombolo 3 ibicelwe ke uziningi phoswa ingoma kathi sipha lapha uNamdlulu ethi ke kuyophakama nezidalwa. Siyabonga kakhulu ke sabo siseka njalo makulo sine XN usebuyile ke naye laphaya uthi ke uyabonga kakhulu. Ya uqhamuka uveza ke izandla lapha na ke praise ayo ukuthi ke ngampela ke uthe wasebusiseka. Isikhathi sami sithi mizuzu ke ilishumi lishayile ke ngaphambi ke lesibili hora 10 minute to 2 kanti ke njengamanje siya lapha engoma enithe number 4 ecelwe uceliwe gwala uthe ecela la ngoma kaqiniso ntsele emithi ke baba kuhle konke kanti ke ezikhona ezingakacelwa makuthi uyaphaphama njengamanje ngizokwazisa nje ukhona umzwa wakhe emyeni emithi ke impi kaJobe bese uba khona uzethu biyela ethi inhliziyo kube khona futhi imhlongo ethi othintwe nguwe bese kuzoba umpuma emtsweni ethi ke uNkulunkulu munye ilezo ke zikhona ebezingakacelwa nje manje siyodlala ke laphaya ecelwe laphaya uceliwe gwala uthe ucela lakaqiniso ntsela baba kuhle konke.

yawuqinisa onsele ubeshiwa njalo ethi hawu baba kuhle konke uma kuvume wena akekho benganqaba akekho ngaphikisana naye phela nje soshiwa nje sithi hawu baba kuhle konke uma kuvume wena sabakhulukele ngoma eqeda ukuphuma nje manje ibicelwe laphaya uceliwe gwala